dole, naikeda yoktada yo-yo. Pere, musho kochaiki yondo yo. Na kaupa da na yopea da la yo. Kaupa da yo na opea da lo lo. Tole, naikeda yoktada yo-yo. Pere, musho kochaiki yondo.